alivoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyai ndiyo weka basi dia saka saka uyanga na angana

alipo ye narambili ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana